Şembe balde konu. Ki masa u botma ödi. Ani suba u kokolu. U botma mini tumali. Ani suba u ni gingum. Mini. Dendi bir taat ba kerefe lale du bitla fe. Ka fa basi ndila. Ka basi mundi. Kila. Ve ka basi ta daru. Abe sunogola. Abba fana be sunogola. Bebe kim ni tumali. Ki masa u botma.